ebikwata omunandi oyo twayisibwa nawo okukuma kale emisango omunandi nalisisirwa bantu twakulanakwe munyangalire shesuka twakusanako okukuma kubayite nombo obubwabya bwayingira yapira okusitikisa nasanga omwana kasi wakuseka nokumwanga safi lubali lumbi alikwata umbi owafaya akope omutima wange kwenda nawutula bantu getindekeke omuntu ntebwe nebale yangasa yapira okusitikisa.